0: I be acting brand new. Papa to jati jati, awa uni dose. Loke loke loke, na wan lo awa ulo no me.
1: Awa ulo no me.
0: Iwa lo ma jage.
2: Iwa lo ma. Awa ta jage la no da wati ku wati la. La la la. Omina peta.